0: Basi batu kibanzwa tumaba kocha tumaba kucha nyobosi komunicha nyamukatsemera kende kino cha radio moto butembo beni chamaba hikiro koshonda mbihino che habona mukulu ehabuli hano na habula mwana ehabula mutumwa echikale terawana binyu bichitunga echa ababi kucha abashakulu abakekulu abeturaziye me ay abakalo ko kitongole che asta a s s t a echikabanika umuyo butembo wana kabitero basi tukao tuti wasinja mukabe mwana wanje ko radio moto butembo esi mukatsamera kende kino banene bane musemera cyo banene bane muhanu w'umucyo kuba tuti wasinje nyumuka tukwama kundi mdoka nabule chere kuhua lakini nyakandi kuhiri hano chikandere kakandi munu wire tunamondere lihano vyo itekaniwe usana ninyu usana nedutu vosi mshakulu mkekulu muluana mumbesa itu vosi tusavirwe kumbe etu wabia etu wabia etu wabia amahano kundi netu amahano otwa tukuwa omareke tuika kulorengo luno mbu YouTube huwa akaika kanyenungu ke muongo ishashi oka oke mu bora nende dia bari bya tabwereka oyo bari bya basi de kumbe etwa na iteka ni andreke kareka ikindi kintu Ewa uri kiriba niba wate basi esho ndabiba kuhera shaberenge. Ube warede shaunge zia kushira unino basi. Sino endo netu. Watu heri mwenye wo bore ndere sito ngasha udukani ngisha kona bende. Naho akatambika ketu kekania akoka tushire. Basi ba uri kiribanzwa enzumwa ikomwa. Nubire tukandi kanyo komwase muma. Waka wate. Tuanga semesi watote. Ako vyo tu itayire au ako vyo tuanga itsutsa tuanga semesi watote ako vyo tu itayire au ako vyo tuanga itsutsa au masi tukikani kukunuhira mochiswa hindi tuanga watote na muna gani tunaweza kurizika na yale tunayohitaji. Na Kiswahili njo ile sababu kinande kungufu. Namuna gani tunaweza kurizika na yale tunayo hitaji. Na kwa Faransa tunaweza sema que faire pour mieux satisfaire à nos besoins. Que faire? Tuangaira tute. Tuangasemeshiwa tute. Tutarizika namuna gani kwa yale tunayo kwa mahitaji zetu. Basi bali kiribanzwa omavyuwa omwaso tukande kanya kumunuwire ni kanywa kake kusebu lakini kandi kashikire kandi kakalire mahitaji hitaji ha. Amahitaji ni manene uko mungu bamata bwambo mundu ahure kabisa bya yitayira muhande kabyo ko yoko kapapura mana ke neve nene sana omwera omutreke yoko kolumubiri nabo tukaba rutemino ne bakoloba koloba kasunga mbino begona nabe nabo banena mahitaji nabo basi tubushi. Isi wubwa utembeno, mahitaji wawu, unawete mahitaji kwa lengo wonde, iya ito wosi. Ibu hanero haro tukati kiri uwa, ibu tuangatenge misi watote. Au kwebio, kwebio tuitayire, kwebio kutuka isuza. Kanji kanji, na ulo ulo kana saduwa, umabi isuza muhanda, umabi itaga. Mwabi eritaga evite kolorengolo wawo.
1: Ndiyo.
0: bikanareta oluholo bikanareta na makoni uwo mundu abiri patatasio biri kwa kardiake biri kwa behe avese bikalwa omumitsutso ritsutsa nariyo kwa sasa twangayera tote omwatsi tukandikanye ku munu wire kandi nyangerero mwasi ngata fanya ndangerero wakani nyanga mwasi wobolo kandi zikuba wera ekiroko okoloware checho bali chetubanza ebyo tuitayire nebenji kolenga lorengo lwetu mana keni bwambu ngaba kabwambu eri tsutsa bikakomana ngo ko mundu are ngukorene mure Yesu sire bikade bya beringaye nuko ni mukuyi ni Yesu sire bikade bikuyi ngaye ko rwa rwa uyu se omukuhi no mure no munene ne kirema no uri omonda gasoka de ko mbuna ye kai susano olume kagana lukani suso monda tuti ai omoso ye kalire sana ne ronga timba kuko kutse konde no lume keke no uri omonda inye itsutsa akasha holaka itsutsa si aluka hola ateta itsutsi ye nerio nibwambu ekimberembere jetongata menya kumbe ewe mundu binafsi iwe suka kwanza ereta imenya lorengo Lo tonga utu eremia lorengo chichi kwenu debo.
1: Eremia lorengo. Yari ya yemenya nga kwa wole. Nere wa wote nyere nyetia.
0: Ndiku mnusha toka eremia. Kana ya hondreke. Eremia lorengo.
1: Ni wambu eremia lorengo. Tuli ya eremia wote. Olorengo. Olo nyere molo alono. Na honga ya haha. Nahonga lola ya haria. Ewa minye vendobe sana.
0: Na chini manire kuchichi.
1: Ndiyo.
0: Baki watuke imenye.
1: Iye.
0: Echo ni chimbere mbere. Kanji situ tokera imenye.
1: Iye.
0: Abandeba waka kumenya. Lakini. Ewa sura imenye. Bo. Nariyo. Wabibia akapasitia. Kwa seka iso wetreko. Sasi uwashe itusa every and atra okwewe. Nereo sahe yo ukabi wa mahicha omute ma uvulitobu nene. Omute mana wakana loha inyali troha haka rengikania evi kalu omute ma wawiyuka rengikania na omute mwenyali wa lorengolo wawu wase na unyaloha inya wati. Iku yu sheta imenya na mboye taiminya echo ni chimberembere echa kabere ewa yiketera iwuwenewenewene busera erira mahawo konde mundu ewa yiketera iwuwenewene busira erira mahawo konde mundu ndikobena beti kundi wa mabisuka eri iketera iwene wene evyuka itsuso kato kabi lakini sa ukadi itsuso mwase nilu shirama hawa
1: ukonde
0: mundu ulo menya ulo wanzomo vihichano
1: mkeloha
0: mfano iyi nenga basha kuluwa baba uma na wake kulu hata na waluana hata na wambesa iwala ngarumundu nyasinye wate leo nilikuwa napenda nikule kunyama. Niliwa iburi, iwe msamarera, shaute haka seba, shaute nakashi. Nelio, echichelo mo,
1: umobono
0: wewe. Nelio omote, bo, sasa tukaya ratote. Oya batake ngamwele na wawukaza kata, nelio, jikiriwa wole nyoko watu. Nje. Tushuruka gwati.
1: Niwambo okalwo womangolukwe. Kondo kwaluwa lebya iyali aho kwanza. iye kumbe ne yitagali yao nari okumbi kuni in yangarenderera ngarenderera mamanga kandi bua atiki
0: echi chikata kari wachete wa mata wa mabutu kayitsu sachendoki echi tumo capacité kenyu e wali byanga wangasungacho
1: wote
0: usiba ukete kacho okonde mundu
1: ndiyo
0: sichecho
1: eh
0: kodinga hano ngitutwa bari gitutwa bari kula natutunana bukoni bu bashakulu ake kula
1: enebonana
0: ukasunga wote kuna nabere kula nabere amushakulu kuna nabere luha ebishiba kandi abakambabyo neriwe yirokoba ndukwe kwebiniga sunde menya nabo ngo kobane na mahitaji amana ya manene ngawe
1: ndiyo
0: neriwe uti ha sibanyisomene nebya basi nibya takumbe ni unahola nebya kwa uka uwarungu rungu rungu rungu eye katakana wamu shakulu na u amazingira wa uremo na utazukere yemenya kwanza aho uri aho bo sasa ebyuka itutsa ukayitutsa byokonde mulo ichara kauta tairisha byo mumulo byo mulwana nichi ukabotere ukarisha wabe kula nari ku wahicha byo usalabo yo iwa hichawo
1: uwo mwana wawo
0: umwana wawo tuitega yo kusebo okwebyo echende echikwamir sika yakake okwo wetreko tami abantu banane bakana bakana talukoko okoda munaye maisha busane ndindi sikya akake kautreko au ndindi sikya omubiri ukakola echo nacho nicho umacho kobe kareka omuri yataluka rite ikania enamunaye mahitaji huku wewe sikaya akake oko wetreko akake kakabye kake kumundwa wetreko
1: akake kumundwa wetreko basi neka nene mwebya holi omundu amabita isi amabita amenya ni risi chako hali arebya ho ne kindi erishima kumbe iyo wanawe ni weshima na kake akwa wetreko na kake akwa kande habwa iweshima ako erishima ni kindu akinene
0: nake abakaga yabushi sibareko
1: eje sibareko kundi ne risima ryo ryareka iye Ibrahimu akasima mwame mukulu ndi mwayitaga isha wuti omwana kwanza mtu kwe bwana kweyitaga mwayitaga isha wuti omwana mayitaga ai ne nangairo mwana nare mwame mukulu amalangira ayitayire mwana ndi mama ho mwana nare mashibwa ati bwana ngashima oyuliamba omwana yolet ne mwa mtu ala kwa butaratia ka muta ka mubuhere omwame mukulu mu bati kwene ne kwishi wutiri kirirya ibwana ra mama burati leba inyuma ku weyene yini mburi ukereyo mubuhere na malibia erishima ryawo naroko berebeti omundu erisima nikindu kinene nereminyo bawure nereyitaga
0: andi kwenene nana nina ye abereka sucha banyamisri ye Musa omungu mamubulia amo bati Musa uwite kuchi
1: ndiyo
0: aho ni Musa kali na ukahitaga bakandi kubulia uwite kuchi Musa mwayitaga eriso kya abantu mwayitsusa yabye hitaji na hitaji wo mheri ya unyuma wanga na mengama mubulia ate sasa wo mabye wo mayitsusu tukasoka ya abantu uwite kuchi
1: ndiyo
0: ama watuno omutso
1: onangwetre
0: ne omutso omu maisha huku wetu wengu huku wetu kakake uwitre ko
1: ndiyo
0: umuso wawo ni umuso wawo yo samadero umuso wawo ungu wite kuchi embere uyitsutse ebirenda takwewe
1: ndiyo
0: musa shabya kutoku Frank
1: iye
0: eh
1: abya kutoku Musa
0: kumuso Musa sasa na uwenga mushakulu mulu ana mumbesa umuso wawo omubuyingo wawo wa amata kubulya wambo takangana yo muso wawo wali ngo muso wa Musa hani abanene no muso siba wetewo au kandi bangana rero ku muso yo kandi muso yo barenzia
1: ebarenzia lenzia
0: ebarenzia lenzia ndi muso wanga nabye ho hukaseba eh uwo muso wawo umuso wanga nabye kumuhwa ika kabiri okukakola ukalisha ringa mbene ukalisha ringa ngulube yawo ukafanya kali gakajarde kuko wawo oyo umuso wawo wo ukandareka nyamwanga asa akashakulirwa kolachi nabo bote echo ngote ko nyamuhanga cheki lakini ine bashakuruba baba uma nabage kuruba baba uma abiri wate basi
1: nyekere kocha
0: konyene konyene kwanza umuka wote e konyene konyene olone lubanza
1: kaluwa konyene konyene
0: iba kuburya nero baba yono tobasha kubana nero basi tukashe kubulanga utiki basi konyene konyene Musa mwata vuatia Musa mwata vuatia Musa mwata na wamu shakulu kati kwa zote binu muso wawo kaendara kwa yo. Se wawo yo. Kada kutu kwa muso.
1: Kama kake kuweta kwa na muso.
0: O muso watu kata kari wano. Kake uwete kwa.
1: Ndiyo.
0: Awo kusamalire. Omute manawe akaye hinda kwa kandu fulani. Oko uwete kwa na unya tulere. Akaye hinda. Tami muna nabwile mwurele kwa mwendeno. Ndi mwanama lankara basungu. Abasungu akada semisi wana kando kake walangera inyawulembwa ne shupusu esai kamutimba timba ko lembwa ya haya so wote bakatoka shyi wote bakatoka sho ikaya ya haya nje yondre kende yote chukute ko chini wa futala lakini ukaseke bwewe ne kumwe wose wote naku dai chawe record ndimba kandi muburya mbu wite kuja tida mpwa njisayere yo.
1: Ate yonye nawe tida eko.
0: Yonye nawe. Mpwa njisayere yonye nawe kwa parcele. Deryo, bori kiribazwa. Omwase, otoma hika kuyu. Ni mwase wetu tubu shi. Tutorere. Etwa imenya Lorengo. Tutorere twamenya ngatuite kuchi ngatukakola nachi imuto ngatoka eri tukaisusa everenda takuitwe kunde amaisha esi wasamara ruti oria kunde ute ku televizio oria ute kumutoka oria mwaka himbali karne oria ute ku pichipichi oria ute ku remari ya kakao oria wote kuchi nerio ibyo byo mama
1: mama hawa
0: mama huko hawa ibyo itu sebere rada ku aho ukande lwala ukande hola nabo na kanje kanje barenga bo bukira bakayo mu lupiteli sho franga sha bose ka horere sho dawo ibyo mu pima tashio ilisha kapanda mama yo nini hautulie enda punguza kwanza mafikiri isu uti ni mafikiri teri itu sebere ya
1: itu tatu
0: Every and that kumunduko kwa kusevu. Nerio, bo, mama na uyoyo, onunga neri ya kwanza uka saa noko chendiche tu charadi moto Butembo bini. Nerio, kandisu kwa kwanza, eri hulame na wawu. Na ukande tu, na ukande wadabu ulikiriri na u, okomachi ono na unga uomu wawote. Kwende wawu uchena mpesa sobe mutura zeme ashe. Ukande kaniria, Aba luananga awe na wambesanga awe omwachi ono ni nyunga mwagara moto basi toba kwa chinyo
2: ingawa sinjerimbe chinyo manaki okome nanga hulawamo kaviramu hasa Madlene na eni nyoko chitunga eche asta gasha shirikinabo okoshukazi mbalimbali manaki omwachi oyu ngo kwa masaho basi ama byanga katutulako itwe boshi itwe bashakolo itwe ba itwe tuchine bakatikati na ba jene bakatubulyambo eri susariao ukai susa kwanza wote ukuchikwe baba na mare tacha omuzo wo uteko wo wa wakendeleka na uwa bwaut kumbe na ina ira cheno aba jene bo tunena abo akalangiro mu onde akalabano nakatoka kiwe atina kumbe nilia nilia irako ehe wanamatre susako bwana uto kuchi echikandeleka uwa buti kumbe uli ahikira oho ndio yo ama hikira unashingata ya risaya akatoka kiwa kuhama cha biro bingahi si wangaminya nero eyo tunamwitsutsire yo ebiri ndatoko bwenge oko mamwa yo tuli nao bibi namre kana bandu ba iba bya bibie kuti banga ndi hikira ku chokonet iwa yiba kutse waya waya walenda bandu bo monzira kundi wabiri yitaga echindu echirienda ta okwewe nero babina kata kere tuburat ino batahe embere uita etsukerire bya leba ululengo lwau nangana eske chona matabu echi nangana tokacho neribwa emowa na nire emowangana wauti he na mabipima nangana tokacho nokobasha kuluba tungo ko baba na mubua akakyo ko ute kwa kukatuka nirikero mwanu tindi bwana e lakini nyina lairo ko chino nerubolongo teko lwalunwe nani angana bwat ye wabirika sana na inangana tasha kuongezera ese twawaza nga tu itwa tunapashwe riwa tikibwa itwa tunapashwe yehe omundu akatsuka ereyiketera echaweteko neribu mwale buti oyu kenye yanga andaanda na yangana bwati oyu namwera chino na ekwesi ngata shamua tikaya nyecha ibulwe bwati cha lakini si ulwe ubwira utu aho irire amafikiri wao echocho nangana shasubya baba okofatana ne somo yetu eya mabibi mbere shetu eyo
0: basi wasinja kabisa kuri hanwerio ni bwambu hani abanene abongo tukabwo mwacho yu no bwambu abo bakabwa bekai kombala ko konde babere kereberer babere bya mu mwishi bakahora bwambu la vie parasitaire babere para babere ba parasite parasite ochigwe Nerondi amuyono ni parasite eka.
2: Nka.
0: Noyo minye obusha kuluwe bukashe tiraya. Asa pursa. Munu bire mulwan mumbesa. Nyimo mera kanema mana watu okomwasi weturaje myaji. Itumutu tuwa ko kwembere.
1: Yeah.
0: Tromashe ifunzera okulu. Lakini oyuno mu okomwasi ono. Amasha shabya parasite mubero bekashe sobo busha kuluwe wewe. Wangebe. Kuhundi munashi. Amaisha deno kasa. Akatonda. Akakalakala nevi. Neri wamabe rendereru kwa wote. Ngandi shakola. Ngandi shakola cherebe. Kera. Isutashe suka munu vire. Uminye. Korevende koreste. Wabiri sharera. Suka yatuwa reno. Safro kasungeyo nungiruka koloyo oyo ni mundi kusocha oyo na mutso wetreko no mutso yo suyu iswa saragana yao hambere rao musa mwambere ro mutso shibye shikwa kashya mulami lakini mwaso akibwa umutso yo kabinya mahenduka ikwa ibobuteke wowe obukara kenya kola amajabu nebebe kaitaga ama hikuchika ama tokavyo. Basi kondisho ndambi sina mosasi katebeta echo twanga kola tutekana yendeke echo nzera shobuyingo wetu echo nzera shobi suka muhanda ambo ki commence bien fini kwa fini bien ki commence mal fini mal cho ni France ni wambu tulebe echo nzera shetunga nanzera shangana tukolia UN au ngasikari shetu kulia etu ngaherera tutu kerilua omobuchiru obuchiru tuwabobi omobuchiru obo nebyo shitu ngayetaga etu kanda sundabio obuchiru wakara kawa wakara kasi mambu ambu eribu tehichiru
1: nikanyahyo
0: maake munu wiri tunuro liwa kusebu akatereve pursa kabalu wana munu wiri nihichiru ibu si patupona tuna murevia eve pursa yeno toba fanya ekilibre yu tukadrevi eve pursa yu ipere nga ite ikanyi me akatereve pursa ukabolo ya wasoma nga nenende na utasoma nga nenende evu shuwa yeya niche monyika lakini tuwe kera ayusongiri nyakabe distenke wakame nyambu wanda anenga mwasoma me purle moma sibi cherebe iti. Uke gaya nusumire, animo chitororo. Wajanda.
1: No, yuta
0: sumire. Deryo, kadi usumire, ubu akari avu nene kure ngano.
2: Inga.
0: Basi. Deribo likribanzo ha, basi, mama vyo uwa, mulage otulo nao, ritsutsa luhanya hanya, nabe wika kule okolo holo. Kandi ui sutse, iunashi, olorengolo wao, kani uka isuza chahe, nga wangato kachona uti, isi wa isuza chendu, echi kani kule dramakoni, na hivyo mkiruka soba kwa malupiteri, kwa badokteri na badokteri, na kake wawea weta kwa eka shawana na yoko onre, muka isuza, evete, evita kutorele. Basi, toba basima kusebu, nyimutu ulikirie kukatambikano, abataje shokomena, wangana wende wa kwanza mbeno erinyo wa mnubire nga hula wamo Muhindo Safari Norbert inje mkulue chitunga eche asta
1: nga hula wamo kabu wanderu Debora
2: nga hula wamo kabira muha saa mado
0: basi wasinja tuwa basu wako tuwaswa mnubiri maswa mwoya buholo.